She stop suicidio, ndi monsambu wa wantu kumbatishosa moyo, nyimba shimaa kumawire na ya shishano kumpigi sana watu. Musa za siyana, ni Mario kumbiru na Armando Geronimo kutwira makamaka na Arjad, nyimba shimaa kumawire na ya shitano.

Mabasa ya Nzeru Mbawire. Mabasa ya Nzeru Mbawire. Mbafika na nsiku zanzinga. Kambira vantu hawe sefemba na inabagati. Mbaya bureza nsiku za shinae. Kambira vantu hawe sishanu na mpindi makumatatu. Aya ni Mabasa.

0: ya nzero mbawiri.
1: Lero basa la nzero mbawiri mumva ntsogolero nyimba mafunziro kugulisa mburo. Figa, mungashitembulini, mashibesi ya, madirizori. Uzera kuiba, tunatandibida. Uzera kuiba, ina takonani mkubwela huku. Munganifezini, kundipampu mamuko, tani, yao sotirito, tetashkola. Baribe inangu.
2: Tata sotirito, mziwa.
1: Peta goshi kondine, kwa ndumure wa kero kuleka. Hapo sabana. Mufuli jisiani.
2: Mashifeta munga buinu.
1: Inyambo na munga.
2: Mungitani sotirito.
1: Ndili bong, kalenda huku. Because you are from Babuino. And the Boraban, the shade of Bangon, Zoran by Dagan Kuniz, Kadabina Wanayu, Boazu, Una Shari, Tonda Zaganam Bedango, Babuzina, Ligula Patia, Lafrimova, Panamupa, and Konsami Gatibon, and the Boresanja, we are and the Bastani Viva, Viva Gustin.
2: Then it was.
1: When it was and the Bastamanguana Kusha knows. Mwene kandiyadu wa William.
2: Indi.
1: Ya, mashidures, trabali.
2: Masa lufamba, sa kidoni, indi. Lufamba.
1: Sinyala tuandibira, ndo kuzani mafunzisi tuandibira.
2: So, diro?
1: Nsiku zino, zintu tuwa koma. Ndiko tuenda pa kuhipa. Nimwapa mungana kumuyi mbishisai. Leganta lani, diro na dadeo.
2: Hata niyo iso, diro.
1: Kuziratu wanawari mkosa sibabanu. Cinco, cinco, cinco, para comer a chibinda chile. Muna gobir. Mwana tata arumangaba mtichiani.
2: Mwana tebolo.
1: Para taponiwa tsubale. Ndibwanango misole.
2: Zabenya.
1: Mwana tata arumangaba ni maribirolini na. Amba uso wanawari ya nchetu. Gwere sana.
2: Inde.
1: Dish. Akumara nsinawari.
2: Nsinawari.
1: Vezhara. Yeburis. Yemfungla masi.
2: Kwa nere sarcasment.
1: Iye ndo mwashishonte rani. Lero ini ntambira. Ne vinti shega ne 15. Ushadi. Ugora ni mangara.
2: Ndona gara mwanzangu mboza dakamwa pala ndikaenda kuma kunyumba
1: ya. Yeah, kakumbira wana. Abusavana.
2: Ninza bwatsa pa cast fishers.
1: Akumenya ndina kuti lira. Weka yevo.
2: Inde.
1: Yes. Yanya sijiro.
2: Ne
1: mangona tenda patire.
2: Ah, ni mambolini. Ah, ni ngangala mambolini kali.
1: Okay.
2: Inde.
1: Yeah, yeah.
3: Kani maibuza ndibida?
2: Hai, fili nao vile mulirani.
3: Ya, dili buino.
2: Indi.
3: Ne, dati ndika muse.
2: Ana, dai, fili buino basi. So, mzoga mtai kakwana basi. Natu tu wanatatuku basi. Bitani sala.
3: Hai.
2: Mzoga tunangon, tuwa primera klase, tuwa segunda.
3: Kerebu.
2: Takunesa basi. Tafi. Bitani sutu kufamba kula basi. Mabe.
3: Mbano wale, wanamba mbano wale, so diriro kani tatia mburu.
2: Haa, so diriro.
3: Pobano wano.
2: Ah, shadiri.
3: Hindi.
2: Ah. Pobano wano kula dubu ni ya gule gule gule. Kunde gule.
3: Bali mwele rui.
2: Oh. Apo mwa gula hapo?
3: Ne, diga nari.
2: Na gula lewana wano. Ah, tabrifu. Stani, gula lewana wano. Hindi. Mwego.
3: Eri zatengeli.
2: Iyo ni murani mwego.
3: Kunzirato, kumburo indi ya shkola.
2: Shkola, hindi. Mutaza mbo mwego.
3: Menziwa. Sono rane bali bali.
2: Komo hiyo mbaso tiro ni mvea nao basi.
3: Ni mbaronga ndine.
2: Hindi, tabrifu.
1: Ndiri dora atafuna kubira kumu. Amwale tumininga chide. Ni mwonto sabani kufuna kujia. Ndikala lewe na kamarada 50. Andivasi mabira mawiri. Ule zampasa chinchira chile mafuta yache. Na anga antalaru wa chiani. Pakuti 15 mbamba gulira zumabira zino za tunzi. Mifuna za mfafanyize. Mifuna za mfumfa. Mbamba zake zinzamaka. Pakuti 50 unakobiri ulibe mbaku basa ndroko mbwela nzandibasa. Hinde. Pomu bira mbalaro alini angaji ya nilaro amwa. Ia dadudoma gari. Ya, panombo nishitakona. Mifuna tirigira. Nengatondo choka pampana mbwela ya chiferato. Mbwela ya chiferato. Nangwa chiponduka. Kandirendirole mwa? Wanda.
4: Ha? Tipide mwana?
1: Sinyetirole polisi ya.
4: Ha? Kani moyo ya?
1: Kafidi nao.
4: Hindi.
1: Penu mwanirani sinyetirole.
4: Ha? Takusongiranda zaoni mabasa ya kufamba rani kuno?
1: Mabasa ya kufamba.
4: Hindi.
1: Ninga mwona mwa?
4: Ihea.
1: zvipindamo bali numa zvinyatandadzo mbingira
5: inde inde
1: ah ndingamudzakale ngani njikuru njimwei ndakara nyatandadzo
5: inde
1: makake au endera nyumba mfunziro alipo wana nangu alibe abereki
5: inde
1: ambato orfange
5: mawana mbazinji
1: ndiye ya datirambira golerire naombano huyu databereka mkazo wa wantongo wa tzigoi, ne?
5: Yeah.
1: Na tzikwama, tzikwambira kuendara kukunimba mfundiro, makaki.
5: Mm-hmm.
1: So, wana anango, umadabu rambo, shoka mungu nangu wa karibi.
5: Aha.
1: Ndiye sindirori vano haru, para basi.
5: Okay. Tina, asi, tina matunuma mangasi hapa kuti mbalo kuti ya kupunzira alibanji.
1: Pana tzivinda, tzinkwa na tzitatu.
5: Aha.
1: Mm.
5: Yo.
1: Kupunzira nangu wa dakarabanzi.
5: Aha.
1: Mungona ninga luwala likumangiwali.
5: Inde ndukona lili, haa.
1: Mm. So, ono pamweba luwala loli. Mwenye mikiri.
5: Ah.
1: Mwagona kusafa mbaba adaji ya kubiri ada. Ada enda.
5: Oh.
1: Ah.
5: Mm-hmm.
1: Inde, inde.
5: Maja, dini mpati.
1: Nga dinari.
5: Mm. Inde. Ampatiwa.
1: Chati.
5: Mwege. Intao, wanaba kukatuwa
1: ila wana uzingu tani.
5: Inde.
1: Mm.
5: Ah.
1: Ya.
5: Yeah.
1: Mm. Ndiya. Ya. Afundisi mbamwewa.
5: Inde.
1: Alimuno hawa.
5: Mm-hmm.
1: Ah, nivano ndigenda mbuhu. Tene hapa.
5: Aha.
1: Hawa nangowa mbazibiregi, wawana, vano, rani.
5: Indi.
1: Aha. Yeah. Kosensi.
5: Aha. Sinyabu afisora. Mungu kala rani.
2: Ah. Kadrata, tukukalabunu basa lifamba buino.
5: Aha.
2: Basa lifamba.
5: Yeah.
2: Kapi soba ndatse kumanambu na vizinya wa shukurai.
5: Indi.
2: Zero. Mungu mziwa rimano ndagula mbuto kano.
5: Aha.
2: Indi be.
5: Mungu. Agula mbuto?
2: Ayu atafuna utalona
5: atirora
2: apangana gari mburi ya shukulai urani agule.
5: Aha, itandu gula kuti mburoi ja kumana kukulisa
2: iyo
5: sinyo dererori.
2: Hinde, mbara mbuto kuna hivu ja mburoi kumisene kuja kulipi mbuto kukwanto kari gari kukana mburi gula re gulu wana kasenzekera dani tuzunu jai o.
5: Opa. Tapo, mwale wabuino.
6: Oh, tani sefi mulibuino.
5: Ah, tiribuino venu mulitani.
6: Ine mbomu tiribuino.
5: Ine.
6: Ine pano ndine mpai wa ambati tu nimba onera guno. Adati sankula ni mshikora ino nimba ona. Ima ona tabano. Ine pano na mfunzo. Ine pano pano wana zincha mbakala kubienda ka chita hui katamura mizingo kutari kule.
5: Aha.
6: Ndiku chiti katani pano imwe.
5: Ndugula kuti pano, sinyo papisora balibe mbuto ya kuti...
2: Balibe ja mbuto ya utamuli ya uzingu ya mbari duwa sound physical. Balibe ja. Balibe.
5: Indao, dzugulewa, baiwa inkarigaduwa nchadidi.
2: Nchadidi.
6: Tono ine pano ni mbondova. Kuti umo ule, dorotori ule. Dorotori jumbani. Adada, afuna, akugulisa mbuto muno. Pinango mtachadidi ife pano tinza chita kumenyana na etu. Ndukukuzani mwepo wa chef imwe. Munza mutakula pantoro, pansoro ule.
5: Ne mwala wabwino, nchini chakotifuano timbakari kutizualini.
6: Inde, inde.
5: Mwana timbabwela zazunga hapa kuti tikwanisi kubwa. Kuti muntuza nchiani shukushidika kakaribu nkaboni. Basa lukufambatani pampano ndipopa. Takwanisa uza uzungirani. Mwalo wabwino. Fimano titi sheze na.
6: Katenda.
5: Inde
6: inde.
5: Na sinyo direto.
6: Ine ninza gumana na heye.
5: Mm-hmm.
6: Inde inde.
5: Yeah.
6: Mwendo talewa pa.
5: Mwalo wabwino.
6: Inde inde. Yeah.
5: Tinenda nato kutoguloku. Tinka funzira tipo tinona timala nato ta.
6: Veredani veredani.
1: Mwanara na kula kula.
6: Eh,
1: ine vano ini sin kujulia mara pa santume? Kada zaenda kranchemera huyu rushi kula widza.
6: Ine
1: basa mavira na mbuzi.
6: Na mbuzi
1: bana.
6: Inde.
1: Ndafika wa mazoenda isaya chirungo chikuti ndibwende nacho.
6: Mai.
1: Ndafura ntende sha mwanarune mwangwesa ni mtu.
6: Huyu. Hai FM.
1: Adanitumizira dondolala naye kuto iyo. Inde.
6: Munu mwana wa mbuzi
1: na mashireni mawili. 20 days. Sono. Kobidile ndipo dairenga. Ili kununga mangwara njirisau. Iye nkudzara ngurandi ni murabi.
6: Ni murabi ule.
1: Dari nabwa kubili kununga njirisau.
6: Amba bina minopa.
1: Haa.
6: Ndiye.
1: Haa ni mtu.
6: Haa ni mtu. Nendi tunchikudapitatu pai. Kona kuti akali mwezi wangu.
1: Haa.
6: Ndiye ndadza gumana na arumbwana
1: awa. Ndachitama go.
6: Iye ndi ndi. Arumbwana kuza apa.
1: Ndi.
6: Anyakudeka ntima. Mwene matamu. Zati akanani vino. Ene uyu wene vino Adriano Zakaria amba para basa municipio. Dzabwera na uyu adatengana dzina na ine Jelito. Rumbwana mwe obada ngafuna kugulira. Machita tawe.
1: Pasantumia zilitu ndi mwepo ya krajereti.
7: Inde.
1: Ya, basi fano.
7: Basi ndipo. Mkwenda kutindika kumane ni vintura wa matambo. Ene agbashero.
1: Ya, ya, ya.
7: Imwepo kubala kwa uyu.
1: Asinista. Madri pfungu. Agbashero.
7: Nata. Ha? Agbashero pe matambo. Akuza mkwana kwepo.
1: Basi. Fambani funa kwa wana Jamina. Alio walisa ubwela kuno. Ya, atenda umisinda pa kutawala mbafuna kujia.
7: Signor direttore Muliapa.
1: Ya. Yeah.
7: Tia Jamina. Basi.
1: Basi, ok, tapi.
7: Ya, ya. Apo, signor direttore. Kodi, nkani, ntukona kuti mbuto hile ikuwa
1: na shimara. Toto bae, nchanulini. Paisa ntumea.
7: Now.
1: Inebano tine muimigiri wa mnyumbe mafunzirano tine nziwa.
7: Pai juma.
1: Bigirani.
7: Bigirani. Inebano mtuzwaka ntine malala.
1: Inde.
7: Tingane sani. Inebano kuna mtuzika samkulido
1: kama. Inde ni mwebai turuma. Pai turuma ndoko ni. Pai skola ni.
7: Inde.
1: Ya tinsalara ntai nangu.
7: Tawai nangu.
1: Na nifuna utiende.
7: Ne. Nangu mamu ufuna chita uyu.
1: Nchotulini bae.
7: Tapo.
1: Ese sinyole komplikado. Ngada ziwa ngada samkulini bae skola mwole. Afuna utziwa tuwa panu tangirani. Ah, dona Gombru?
3: Nenda bwera.
1: Inde.
3: Ah, lokampangano ari
1: mabodi samara. Ya, ya. Ai no mboto njimwe.
3: Ah.
1: Munonambo mufuna kumanga pano mumanga nyumba ikulu nakangono kati kadipendesi ana.
3: Inde.
1: Msakaleta huko mbani nyumba mupigira. Pamwamo ndi basambo ninga kuzingasa. Ngandi basirani apa. Bene vano pakuti dzodzi tsangulini na. Sambo ninga tairira. Ko ndi basa 250 mili, au 300 pembe.
3: Ah,
1: inde.
3: Ah, ne.
1: I got funzani mwati makhali munthu ali funtu ya vwangu.
3: Ndi.
1: Ya, ya. Ah, no te problem. Mungaona mbwanzano? Mbuto ilipo kwe chikuru.
3: Ah, alipo
1: nangu. Nandi. So, na nifuna lini? Ah, mwali nibadzi wakale kakhalidwe ka. So munyangane a Nigeriano, munyangane a Chinese. Ah, mwe wambo. Msibe mentakare, mwana anja, alibe kuti ninga umbani, kachoro haane. Mosambikano kutuwa gure mbuto.
3: Ashineshi walibu.
1: Inde?
3: Alibufuna kutuwa na
1: mbuto. Ndipo wapo, ntarawa nao, ina kutandambu kusina kuti chichinu chichina chai, ni mbazi wambo. Basi ndipo.
3: Chabu.
1: Usora chandipita?
3: Sina tijatori.
1: Ine ndi kucheza na andu muli kule mukabvachiana. Pala yasi.
3: Kabvabva kwa tanziko. Tanziko zvimba
1: marai.
3: Zvimba marai tanziko.
1: Ko mudadzara marzana rana dirobwa. Dirobwa vinseli.
3: Atubus akabwa dzadziwa basa kufamba rani gani.
1: Ah, kalbembo pfeka gunga.
3: Ah, vamopa gunkhalo nata.
1: Nata.
3: Kana
1: tapi. Uyu pai pai skola uyu.
3: Ndapa.
1: Mbona ndi bwino vhege ile. Santume ilibe manu nkanu wae.
3: Kuna
1: wacha kustano na mata
3: hepa. Ae mumutu wakaru idade ya enda. Idade kakala ya enda. Mbashita hepa basi. Mbashimobu mwatete kera abdudalu wa yu.
1: Hane. Data nukufa pangona. Nika mapita njira.
3: Mashana
1: tena taferi.
3: Yofo
1: diridori.
3: Ame mungu ni mwaguru bani mwa diridori.
1: Nintonga ndine.
3: Si mtonga ndine.
1: Mungu wana tsewa.
3: Hinte.
1: Tepoe. Ninga fujo muni funa inezo. Ninga funa uyu Roma utadzatsugira makanderendere yacho
3: pano
1: ni mpasa basi. Ninga funa zagere adzakubonze pomwe kaka ujike pano ni mpasa. Eis.
3: So mushtibuno baso diriri pano mpambanyi. Pambamba shkola pano.
1: Mbodoi. Anzi mpamulungu.
3: Ah bzinza malabuno zvazvo.
1: Purike nao.
3: Abva so diriri.
1: Okay.
3: Yeah.
8: Aiwere kwa tukumara la didedireda lira lira ine Ati unga gula ngambe Ati mbasera ni mbuzi dea Dede dede dede dede
7: Na titipide kunu?
3: Ha?
7: Haa Kodi nukonani mungu chita Uyu apa mungu chita uyu mungu chosa ube Luwalari ndanu?
3: Luwala ndangu wa ndagula
7: Mai mwepo mungu zualini kuti mwei nchikintaro cha shkola Mai, mukali apa, muime na luwalari. Inebano ni nkachemera wa kudzimira paboka wa munisipio, adzaimisi apa. Nebi na ngumamu rafverana na diretoreu.
3: Ni marani, pakuti nimano ndabamu, ndapeleka kubiri zangu vena, ndapeleka kubiri, papa.
7: Ma, ime ponani, ifeba, mai ndukuzani. Mungujo kuti mwana wa uyu, mwene matambo bala da jira asidenti, ada kupiwa na mota, akaenda kajita edukasa, akatamuna minyendo kule, katamuna uzingo, kuenda katamulira uko kutali kusia pano mbuto magula ndimwe mukona mboni ndimwe ntakuipa me
3: tsoro
7: ine nab nab ine nab mwa mulibe thango dabu ife ban ndo malizana nayo wadilidulio ani aha ndimalizana nayo aha iwa ngachita imwe domwe iwa ngachita nkhane mwe aha
6: kugulisa mbu
7: ah tene mwe mukona mbo
3: mwe mwe kwale nayo ine ban ndipe ndo basa ine sote kudimangi
7: Aha, mumangalini hapa, mumpa mangalini.
2: Sasa
7: huko. Ah. Oh, señora profesora, dani moyo ya. Inde inde verdade. Nandu ndikupotesana nawa. Muona tsabwino
2: mwa chariti mezhwa dawa mwambo dalo dal tida. Tsida chesa na adala kuti wa Afrika kwana dilo kuti aguli mbuto inta mwa gulati.
7: Nada dzwe dzinchirikali. I nyumba inchida kugumuliwa. Oi mwe nyumba imwe inkhala ya maprofesori. Aha. Apfunzisi ndiyo inkhala nyumba. Ine mano ndichita kufika kuna director leo. Iwa danese nembo danese. Kunika uyu saka kundiri kutoda angauma ndipo ndewe ati mmalo. Anchira kudzi pari kula kulu. Mama. Nai. Aha, tumwe dadali wapi? Ah, imwe mchoka lini hapa mchira kudzi. Boma munini dziwa? Linko bomani. Naye ndine
2: baba. Apa mbuko nambo ruana funa thamula zingo ambe ndikathamulira uko.
7: Ndimwedzi.
2: Kwari pano pana mbuto?
7: I maona tsapa.
2: Mbuto ngugulisa atirero.
7: Maona tsama. Ha basi ndi.
3: Bo ine ndirana nayo atirero.
7: Ndi
3: ndata sabiri.
1: Ukispasa dona pamuruka. Ulalewa tani ndo.
3: Kana vejo ile pano.
1: Vejo iwe ikwenda ile?
3: Ah.
1: Ah.
3: Aya ni nyesa kwenda.
1: Ati tani.
3: Ati baba mwe pamuruka kusoda mbai.
1: Mba thangwe. Ele como que mesmo aqui?
3: Ele
1: Nada, nada. Liga nini a teira. Olha o que anda para lá. Ninguém nem anda com ele. Ah, igual para mangá, ele ganha manta, andou andini. Cobrir muito para sacar. Não tem problema. Ia. Oh, vai escola. Vai sentar me.
7: Quando?
1: Ia, ia, ia. Da de manhã vamos.
7: Ah, ah. Ah, até ninguém de mizimu e cachimê.
1: Ia, ia.
7: Inde.
1: Kwa imwebo mukabilira nkhani ya kuntonga ine ninga yani ndaponya kusangulani pai iskola ndari mukhalira ninga pedagogi kwangu adzinthu wangu ine ndikuchita zinthu zomwe ndziwa ine zomwe ndauziwa zomwe lero
7: pai imwebo lekani kumilira nyama kuthupa imwebo munawana ali kupfunzira kutsendera dziko ife pano wathu pano mudabva ule mwana ule
1: Wazana tena bukarufiti kwa kwao. Wana wenchina sasa kumenyiwa na kadendele. Asa amenyiwa na makapupu. Ule bufiti kwa kwao.
7: Kupona?
1: Ah.
7: Mwene vintura.
1: Sasa basi poka rasi. Nada. Yo so diretoro viu ne? Yo so diretoro.
7: Ile mambo yanakangeshwa.
1: Kupona? Ya. Eh? Imo mfuna bidira nkhani ya bantu ngira. Taponya kusangrandi. Ah, mambo.
5: Madan,
1: ele vem me soltar, vem me soltar.
7: Mas eu,
1: ele como diretor dessa escola, agantugani.
7: Não,
1: ele soltou uma banda, não sei o que é, o cutani, é assim mesmo. Ele fez a cobandira para o som, é assim mesmo. Ele fala para mim?
5: Quando virou tenga, quando disse o diretor, não comeia, vai.
1: Angabusta, não comeia. Eu fui militar, quando indicaram fundido, chamada para me enganar com pembe. Eu fui militar, cana basuqueiro. Não admito isso aí, não admito.
5: Ndeo sheshewo pa ile wandibve njivoni kani muchosana tutu
7: ine pano domo ningachiti ndikudzukulewa uyu
1: nawe uyu
7: mwanai
1: uyu hawa
7: ndikulali nimwepo ndikadapuna ndifokotodzi domo dzachidika pano
1: pina mero so diretor chachiri ndini mwanani dzeri hawa nawe uyu no
7: signore diretor provincial muri hapa
5: inde
7: pano Pachikola pano nyumba ya mapfunziro imgone
5: chikingano
7: jamaa kubatidwa ma kugulisa
5: tuona nyumba zili zukalera mkonde mwa
7: kuno kuna mulumbwana munangu nyakuthemedwa na kubvala
5: inde
7: mwana agbashero matambo amabarabasa munisiko ule mwanaka atakupidwa na mota akaenda kajiti katamula uzingo uko ngambo
5: jamba tamulia ini pano
7: papalibe pano onani luwalani abvunzena mwa luwalani ndambani Amwa amala kugulisa bruto. Ine mana ngandimenyelina mwa ine malala ine. Awa njira kuona bwino.
5: Oh,
7: ine mana awa njira kuona bwino.
5: Nadi signor director.
7: Ine
5: mana. Chadiri tukulewa.
1: Signor director officer. Ine bole kan tegera muntu kuti kulala kwachi. Mukona mbona ana makalido?
5: Ha, makalido anayo. Mwamenya kushoka ntutu. Majinda pa mafala kulewayo. Ambala kulewa alikulala kulira alikuseka. Shikulu nkubva mafarai kuti akure wanyi.
1: Vegeo hii ndaisankula mpai shikola. Sono ndikadzunuki na manzenene. Mwana wabuini. Pumuni dabasiwa misole ya mbuzi na umbani. Kutini kabasiti ya shamina.
5: Indi.
1: Umbani uyu dotori uyu nyautimedona. Ana ofisial superior uyu Maserano. Adalewa umuule mwasankula ule nkaramba ile. Imwele mwanaacha na kunduta mali. Ndenga babashe ule.
5: Mwana wabuini.
1: Entao. Ine nikadzwa lini mwangwesa lero ndikuona na Ferdinand.
5: Aba sinyo delivery. Wana abano angakhala mfuna katamula uzingo. Amba tamulia baboni ndikuona babano ndikuona. Jada na nyumba zili pafupi mbuto ya tui shayo shayo ikukhala njiboni.
1: Wanawa akatamulira uzingo kumpana. Akadzawanda ndo adadzawanda vantu vao kugisa zvindu kwaona nangu chimanga chokoche wa kiantu mazi. Ndaona kambarana kambaya ka tsomplera vantu vale.
5: Wana
1: datsana kuti adzibuna da ambashite kumangambolendo kata kukatamulira zingo kutango mtonda chizi
5: ita nyumbazi zinsene dziri kuoneka
1: zvizvo nyumbazi dzona mburi ne pa mba
5: muda zvona tene bai
1: ya anango ate buni winango ari kariminda ya ziavuao tani au masenyora ali tani
5: sinyo dererori pana dzintu apa mukuru adzirini bwino imane tibvunze mai muri rani
3: ndiri
5: bwino ini bai. Aya? Makorokoto. Aha. Tabwera kade pano mburoi mudai kwani satani.
3: Tidagurana na mwaletu.
1: Ah, mai kwamburuka. Mudagurana mburo na ine?
3: Mudagurana ndikurisa na imwe.
1: Mai, lewani zvinhu kuno mudita. Rekani kuti pasemanyazi pano. Ndakurisa mburo ine?
5: Vamweva. Tap. Atena kukonza kwashi nyumba.
3: Yete ndakonzai ndipi?
5: Aha. Mai imwe bombo pakugurapo muri kwanisa kuzindikira kuti mburoi nchachikola
3: akananduza mai zvandipita tsono iwo ko madala kuti ne
1: ah tandipita ndoda samakunga na
3: akananduza kuti mburoi nchachikola tsono ina dala iwo alewa kuti kugurisirane kuti iwo sindo ambatonga pompano ari inde
5: mai imwe mudadzira kuti mburoi nchachikola
3: na ndadziwa inde
5: mudadziwa isi ta ndimare wabwino tsono popa nyumba zensene dziri nkati mwa shikola za kuti sinyo dreadori mudagulisira vantuwa shubano kuti mala kugojulisa nyumbazo kurike mburoi njashiani njashikola hapa ni nkumbira kuna iyo paiseza jikarvajo kuti iyo aha imwepo dzodzo mukamalizana nao jakuponi kumui kurike wana angashokirini pano kwenda katamulu uzingu mbuto inango ntanto kusia pano imwepo muri kudzongesa dzina la boma mukukobrari kubiri 55 dash dash brova sabwanyi mwe mufuna kudzongesa dzina la boma ha
7: sinyo dedodoni
5: inde
7: nyumba zinapoti gujura nyumba dzinkara wari maziporo sole nchoka kutari kutara dzamba kare mumu
5: adazika dzava mwewa mapfunzisi anza kalarini bwino nzi nyumbamo boma rimba gujura tingujura tikonzekampo kuti wanawa ambatani ambatamuliro zingo pano nampodo kumbashebwa imwepo napombo ndimwepo apfunzisi muri pano mungaona kuti akulwano ari kudzonga lewani kamangu onani nyumba zatu kutuku wana cha palipi akatamulira uzingo neti ngati tikonze pomwe shikola inango mbuto palipi
3: ha kubiri zangu zvondi pasandi mwepo
5: mudapasayani kubiri mai
3: ndapasaiwa adireboli
5: ehea imwebo na diretori mukamalizana mbo kumweko. Pana sindi kukumbira hapa. Boma le kudzimira papoka. Abwedese dzimakina dzawo dzimakatrapira dzire. Dzimare kufudza. Ndipo tikumbira tithandize tikonze muro. Ntsasa. Tikonze ntsasa. Tifunani kuona pomwe kamuntu kapite uku. Kuti imwei ni mburo ya nyumba za mapfunziro. Kuyambira lero. Pai. Muimu mukuoneka. Mabairo tambo mazonambo enango madistrito ambaoneka anthu akulu wapa shikola akugulisa mbuto dziko kushitudzisa mwenza shikola zvidaipa nedzabwino imwe pombo kuti musankhuliwa kuti ndimwe pai shikola ndimwe tani tenge umbakwanisa kuzimbula kamangu imwe pombo ndimwe apfunzisi zimbulani mukuona kuti tene pai mbakhamu kudzongesa dzina la boma kuti boma ikugulisa mbuto nawe tenepoyo ha namputo dzongesa dzina la boma pai mumpira kadeya manje mutombo makamalizana na amweo udireto libo musesari mwepo chapo mukuthandiza lini ne pedagogiko musesari mwentsene pano tinyangana anango kuti akwanise kuimirira chikolai kuti pamwepa mulikudzonga mukudzongesa dzina la boma ha
1: sinyor diretori muli apo imapo mungandi mungandigwesa mpando mungandimangisa inapano ndina kamtsodo wangu wakuti kuenda kule ningakubwerera sitekela tetete angabva tusha andiramba mwana mune makhulupirire ene pano
5: nangwesa mukhamba mala kugulisa mbuto zapano kuti sitrelayo adeke kuti sitrelayo ipitirize patsogolo
1: nakubisa chikale ngatondotani amudzakale mnyimuimbi ule ine pano khala ndositambu kuti basi dafunambo dafunani
5: ne dzodzo mtsano basi sitrela na imwepo sinyor diretori mtsano pinango aistrela amba dzakupasani mabanana muluko kukadeya siriviriko puluke bzidaipa tiri kuona maxikola mbuto zizhinji zikudzongeka zikudzongeka kukumbira dejidezhi wana anango ne basa mphatalini wana changwerani dzongesa dzina la boma mwaxadidi ndingati bzathu tikulewa mkati mudzikuoneka mabairo maprovinsa zinango madistrito atsogolero apaxikola ambakwanisa kugulisa mbuto zakuti iwo abenefisiera iwo okha ninkhane kuti neku ulikulu ambakwanisa ikulidziwa intawo msakuipa napo ndimwe mbumba mulikuona kuti apapa mbutoyo ali kugulisa awa zimbulani kamango kuti wanthu azinji nampodi akonze maluwala kunkule

0: Ja.
1: Se.
0: Und Jochen, Dontola. Dontola. So. Ja, ich bin neu. Mein Garot, da?
2: Bye.
0: Ja?
2: Ah, tem que ir no.
3: Langana mwana bina chita mwana yipano, baza tipasa manyazo.
4: Tapiona.
3: He?
4: Tapiona.
3: Piatu pika pika pika chitefe bensene, fuze, uneka unga mamuna pano ndiye basi.
4: Ndiye dimbu ya kubulikili ya dimbu ya pati sapano. He? Ya kubulikili ya dimbu ye.
3: Ha?
4: Haa.
3: Pepi mbu ninji pepi pito kie.
4: Pai, mpambu zache.
3: Zambani.
4: Zache mpambu.
3: Waa.
4: Agora.
3: Maji, iye mba sali kundizua pedidi na Nina nsakaza no.
4: Muna nchita yimi nabawa kuipilwa na mtu na pintu vyake.
3: Dai. Munga tamanga na zina kuli kuipilwa na mtu, kuipilwa na mtu. Mbala di ipilwa ne.
4: Apu imu muka na matako tukutu.
3: Dai.
4: Nekuibia
3: zo zo zo zo
4: pinda bioka.
3: Eh?
4: Imu mbuda kaa na wa nekuibia zo zo pinda bina bioka ne.
3: Ife ndi fiantwa kuli mashipano pita simba nefya tena liru. Tidikuja le. Chinchino mbati suwa na ya kujeni.
4: Tirikuja mbazi kuja wanjika, kuja mbarashika basi, tamo usafuna kupili minyambo, zoro, zoro. Mundu kwa tapaza, kwa kumunda kule kulima, nye kupandima bi, kumida inabula banyumba. Kumida inabula banyumba, kwa tamo paza, ungafika mbo limba, pana tomato kutara, unantumbo sakulamu nantu, kumida te, mungu kufumba te, kumida upasiwa. Iyo dakaa nawa, nye zoro, zoro, nye kupi nkabe, kungaicha basi nambaya wa, pika pala, pika chile, pinabwela. Pinabulikia yeah. Mune ni mpambu zache, muna
3: funa. Wow. Usalonga kutipanangu ndipangisani na njerumbu. Kuri nguwa njerumbu. Angona mungu hana pintu. Anakala njerumbu zaji zinakala zidikwe kule. Mamuna pa nyumba. Anakala asakana iba safi. Njerumbu zaji sakakubu sakakwe kule.
4: Mkabe pinapilonga. Kwa kana iba. Masu soso pa nyumba pa mungu. Mangwa pinakubwele rani.
3: Ine nenda kalonga na nzango noi mulungu na maso.
4: Ni mnajua kula bukani epe
3: mkambi. Ah, ita hindi. Ime munenda kaja kwe kule. Na kumi mkuchi nga sasa.
4: Ime munenda kaja kumudu
3: wa mtu. Ah, desenda kumana mkuchi mpunga banu.
4: Iji.
3: Apeleka ndi.
4: Nika kaosego wa mtu wa mtu njuu.
3: Wa.
4: Mbati anda apisua panjua
3: panjua panjua panjua
4: panjua panjua.
3: Mimba kule panu kule kwenye panu mpani menya panu. Muna taidia muna. Kukua kuna funa kwe muna pizuwa gali makuhiri wa muna funa kwe.
4: Anabuza kumenye nyetani. Ime mbana kansosa.
3: Modo na funa kwe muna uzuwa gali. Mkutuwa muna kwa lani? Menyeni. Menyeni.
4: Anafolonga lipo ndine?
3: Haa. Ani menye ndine panu. Kuli mangwana kuza salina panu. Haa.
4: Nga halonga lipo
3: panu. Kaa ini ndedeleka mkwana nzanga mungu hui weza hui. Hui anantududuwa choyu. Mungu wana maso. Kabukawe pali. Unuone nilafuwa kundipakisa. Ah, nakabisa naka kama unga mwono ulabisaki.
4: So mba chita nikulangana.
3: Kabe, kabe, kabe, kabe.
4: Ukana bivu lebea mungu wa sakonda pepe.
3: Mungu.
4: Saka, unga saka, unapasiwa.
3: Dai. Ngatipia banja, munapifuna, dai, munapaka, munenda. Tangula mungu, nsolo ni mamuna.
4: Ante nyumba kawide sukufirana, ne?
3: Sukufirana, sikuwe.
4: Kuti sana, ne?
3: Iwe kasa sha uli zololo, mamuna funalu, funatoki. Nyimbu dempa, idempa, idempa.
4: Ati nzolo mba wili.
3: Ii. Nyimbu dempa nzatu, nyawuya, nyagui, malemba kuchena, mudafala.
4: Mwenye mbao kuchena kuchitani.
3: Atimai matamani mamuna funarongi. Ah. Iwa ni funandirongembo. Pipande sajitewe mangwana
4: mbibu ya buchu.
3: Kopi ya zimba. Ntolo lipansolo. Ukubirira. Tenge kufa. Mamuna ngalonga. Ungeni ndi kulonga nipani. Iwa mtolorongo.
4: Nata sikulonga ta chukufunji sana. Tambo njia inendene mwei. Imi mchimaso so kulangana pamoza mtu. Mangwa pinaza kumangani ntali. Pinaza kubirirani. Mungabuka
3: mungabuka
4: zani. Dai,
3: dai, dai. Iya mwana piyache atenjie. Iya mwana mituelira. Ndinalangana, kuna fula kwende ni kule ndapangwa kati. Nda, nakwata ui dududu wa kweza, ui wa nzango, ui mungu na maso. Talikaenda unga na ui mpali ya Manasi, anipanga bebi. Manasi ui joki ufashko, anipanga. Tai, kuna fune wembu kule mungu na kwa kupangisa. Kwe kundi kuna iu.
4: Tabo pae.
3: Haa.
4: Tapipo.
3: Pepe minafuna chitika mpepe pene, sugulipa na kavi pina ngovi ya kudui nata. Pida rongeni mpepe minafuna ui. Ningenda kwe kwenye nga ui, unapio na pana minafuna chinja pano nkasanga.
4: Tapipo mpae.
3: Haa.
4: Selo tae.
3: Haa, hindi kutuma kwenda kwa iye mungu wana masu kule. Ndika mpepe pina kuma gula ntutu duwashe uuta. Nika kwa tanana iye kule na kuma bafa ini kazi wa fambisa, sa fambisa ndiye. Tinga ui mkwende tatumu, nika kwa tanana iye Manasi. Manasi ndena zuwako.
4: Tabo, njimumwe tapipo. Dukoni mga chitibasa eneo. Anta bina longevite mangongo efendi fengu nkazi tukambo anta kutana kupanganizana je hapa nyumba kutinga pita njile chinguja chindivi na pina pina kabo kwa mundi fya kazi kupanganizana nyumba mamunanga ngongo tu achinga pita njile chinga pita njile
3: mpepe kalongeni mbo mpepe
4: mwagidi kumwa longa tipo
3: ina funao hini mpepe
4: kabi pinto tai bikale njile achi bikale buzini
0: Manungo?
3: Balideni.
0: Haa? Mkwenda kupi?
3: Bae. Basi ufamba fambambo basi, fakashi.
0: Ah, njia mkwena njia njia ibo pagano sokolo, pagano sokolo.
3: Kaa,
0: kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa,
3: kaa,
0: kaa, kaa, kaa, kaa, kaa,
3: kaa,
0: kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa,
3: kaa, kaa, kaa, kaa, kaa, kaa,
0: kaa, Eh, machitano kunyumba huko.
3: Ah, kunyumba Mungu analipeta.
0: Hii ndiye.
3: Mm.
0: Ah, buka pa lo shop.
3: Ah.
0: Ah, tukunda ndafungue nangu hapa hapa.
3: Hii.
0: Mm.
3: Ai.
0: Magreja apa Mungu akutipeta.
3: Pano mamuna ndimwe.
0: Mm.
3: Eh, ifeti kutaiwa dota.
0: Tencent famuna. So ngakha kuti iwe pombo mungumba kuyumbo ne? Maji tensefe uyi ndipo dzeni.
3: Habe, ade dzulo ndikadza ndadzalira nyumba mule bikavanga uyi nyumba demba uyi mamuna ku Malawi uyu.
0: Kuti tani?
3: Ali mbuya mungadandirenga ngombe.
0: Ah, ngabe.
3: Kina chitende panse pano ndikabe kuchidziwa.
0: Kunombo ni uyu mbu kuno kamba dzambu kuno kuna chitefi kuno.
3: Uyu anabuko
0: iyi. Ah! Da.
3: Mwana njolo
0: yu. Uwa. Kani pali matasia.
3: Aenda kubuka ni mwana. Akubuka ni mwana. Tundeje kazi wa kuna hii.
0: Matazona matasia. Matasia po gama kumwere le.
3: Program. Panaba sambo basa ya kuma basi.
0: Nhabi ndiyo. Nada.
3: Pinongefe tiku kupangani. Mulungu waka kakupasani. Mpoli nyosani hantu.
0: Uwa.
3: Muda mwana mtu kwa ngamu. Kote nikwene kala basa ya kuma. Hii mnekalu kwa la. Kwa siya basa ya kumwere.
0: Okay.
3: Nada, qualquer coisa, Munga Wimbo, which no name which is what about you about it,
2: Ah, happy. Ah, this is about the van. So how come I
3: can't
2: go to the van? Ah, I can't be seen.
3: Bas, muntu da munagali mukafunza basa kuti basa ndafuni kulangana basa yakumwa basi. Ha munasiya poli chizungu chenje, munasiya programa ile. Iwe sakuti ini nei kwalikere ninganiwa na shitrofa liwe ninga uyo anongiwa anchokolwa basa dombe pabanga pako. Ife ni fyanu kuna na programa. Pono to nikha nyumba le pano ipa pilipo pisanyizeni. Ha? Ndala kani?
5: Mtani mamunuku.
3: Atendi kakumbuka nikanyele silapa langu nikipeo cha mani kwa pamuti.
5: Tai.
3: Nzatu ima msoneka na kutali.
5: Tai, watueka.
3: Ni mwene.
5: Watueka.
3: Cha?
5: Mafumbe pita mmasa.
3: Mwana mbuya kalamu nzinda mwadidi.
5: Mtetepo. Mtulaji manungwa safewa.
3: Usagula kasa ubasi.
5: Manungwa safewa.
3: Wendogo, kamisa, watambira.
5: Chipeo
3: atambira so asepira munchapato na kabulula kapireka
5: ape muntu aupase pensene ndeko kwansikati meji muntu aupase pensene ta kwansikata yo aupase eji tinangombo sakaweka
3: ainda ninga uya nanzatwa nyapi uyi pipani ande itai
5: tai
3: inga dzayamba ndaya kampanya kukakwene
5: mbu
3: na pipeu pieni
5: ndimo mwana kusafunika.
3: Anyamadzi hawa ati uya naonina pia mapopi hawa alikupeleka.
5: Ene mbo nditemi mbo ne mungu asapensena nzidzasha.
3: We ndi mbukumbwa ndatu napata basa muyi mu fobilika umu. Awa mpawa kupipe upili mana.
5: Chata pase kuanga kunyumba na piana dani mbuku mabata pionseni alitani.
3: Chakune sankabi.
5: Chakune sankabi. Ndimo mwene tu.
3: Ndimo mwene.
5: Hai ni wano.
3: So watu nakalefe kumsajuagali madzi kuneta.
5: Mazi. Hiyo pepa zungu mbada piyo nambu vile. Changa pita machapu mangasa.
3: Dai, vesilani ninga pita rongwa
5: nje. Chimwana pita chapu inango. Chimwana. Tepa tukufa peka. Afuna pasi pontu chapu inango.
3: Angarunga niwa uya nzi uyi nzinda kustungirika o. Angarunga noni la bebi pia uyi tani pia kumanga manga. Asunga nani ya dimazi alikubuluka mwenseni.
5: Akubuka mwenseni. Manjibana nangu utabuka. Tinga fika panu. Mkazi wa nyumba ngabe gona nyumba asa gona kumpupi
3: chimwana echirwa na yembo pa nyumba kuti nkazanga nguyu
5: munthu ule anakonda mpiri mama donga chizungu ali mabodija na
3: makantika
5: makantika munthu yaji nchina kutongwa gule akana pembo nyumba tiyamba besere mbaenda ku kwenda kumpupi katunga madzi pepire ndi pinthu kudumeka kama ipo boma makasa funa kupiona viva boma pipate pate pra kuti nyato ne imare nkanzono kuswa madzi
3: majuna mara una mara no
5: una mara iyo mbapi valira matimbira madidi ma uyu mbamanga matimbira madidi pina mara
3: ati kale chita kuti panango pida nyumba zida mara mangwa muyi ntando mu kuti nyumba zezili panango zinati pasambo
5: apola maningi
3: na lero nkabe
5: ta iyo
3: na lero nkabe
5: nakalewa kupiona kupidziwa mbachi
3: ida alikudembuka asafama
5: mba fama mbachita mbachita
3: ndi alikudembuka alikudimbuka.
5: Pia boma.
3: Langanani mkulu munenda kamwe FM. Ungaenda kule nyoka ikuambuka yombo kutunga madzi nomba umu.
5: Mangwana.
3: Mangwana.
5: Mimi navana. Anapiana mimba.
3: Maona. Maona mfuna matenda hui mwona alikumala.
5: Nyoka za kwenda.
3: Nkabe mao.
5: Timize zaenda.
3: Ife kareni kareni mwe nzitia ni mwe. Nyoka za kwenda. Zikabwela nzitia mainza.
5: Zikabive hivive.
3: Dali kabwela nzitia mainza. Akuchinchino langanani. Malimwe.
5: Majibibi.
3: Koni.
5: Kwa kufunika da hiyo boma nanji mba kuwa
3: kuwa. Anga natuma kupiona.
5: Atume kupionesa.
3: Mamuna nkule nda basa. Kwa itzoma ni hiyo.
5: Asa kupi. Pinaongesu pepa. Kupi pepa. Sapemba mizinga mbirira. Pata mendo mizinga mbirira. Mendo miwiri kuzipata. Kulunga kuti. achite umu na umu kutinda wazezi zimari. Tanguaje, onseni machapa na yangani na bebi, alimunu, alinkapa mwao, yu asapiwiti ya
3: kutonesa. Bisa chitisa mpibi, bisa chitisa ndibi bontu, anewa anzatu anakala na ifiduzi kutena tuoniri rambu hawa, asafunga funga bontu, nipi ndakapiru ngani.
5: Nema, chitaza. Tangiwe usoe usoe nsingano usoe usoe mpoto usoe mparato usoe penseni usoe kabi wapa kula longa tepa loja ya pamuzi ya zidu dumi katae mwana poti balo na usiku ansu atamanga wako kula usalu kakula leze anangu wa saunga kuti nkabi uishwa fungula bankaji anangu wa saunga kuti nkabi onoli asa tumamwana kuenda kunsika kutalisi ya banka
3: patusi
5: kabi au kwa ninga manungwanga kwa kwa tatai
3: ime kuyambila kareni nisa kutuswani kani
5: tae mulungwa na hini
3: mipaka miswano njine panangu kataya uve kule munga kwela mpaswambo sinku panangu kawui kule panajete panu mkulukuta minga inyama ndimu kinda kawui kule akura muna pifo kupe ime ifi nungefi ifi tafunza tisa tisua kukara niji tae
5: mkoma makalilo kuyangana nzako spedidi tae
3: ine ndendi kulangana hii
5: akwa iyo kundifunza kuti umwana mbota nimbo nule mbota usafuna ndi
3: kupangeni. Akuti fara muzi munu shisungu kusare kutu usare.
5: Kwa upata basa na mpavuzashe, mulungu ampasa. Tangu mulungu solo epala unyelezira. Solo pala unyelezira pala upata sabasa. Hii, mulungu ndipase, mulungu nao manja kalire. Mulungu nakupasa mpanza shangwa.
3: Dai, mwana uyanu panyumba hapa kada ungade putikada ni insana.
5: Mbana mwerebo, kazi?
3: Kazi.
5: Awa.
3: Nii, tikada ni insana kada unga. Tani jitumika tungi sanambu, titumukunda mkulu.
5: Ta iyo nuyo ndi alimadidi.
3: Papa inchokolu.
5: Ah, dai mungada
3: kuna ini. Inda zero nati inchokolu, inchokolu. Ananzero anatipangini manu
5: nchokolu. Mwa, nkabe shema.
3: Nchokolu nkanzero.
5: Kino ngewe sipio tani. Sia kulangana pindu vya nzako.
3: Ok, ndi ndikubuka
5: isha. Ah, ndimumwene.
3: Ah,
5: ndimumwene.
3: Ni mahozi mwe, si nakarema mukadabe pa. Mwana basa nanga ujiti.